mita sumag muyukunata agyaspa tarpungi kushilla murukunata payangi sinchi sami yuyaykunawan kawsangi hatun apunchilla yupachachimi kampak makipimi mingarinchi kay sumag ay